moni oteme na zoe bakiza yo yolande mayasi nanu simbi nga teme na osentir bebe senzongo sasasi tantine mayasi nata.

0: RVH,
1: symbole de l'unité.
2: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH.